kabisa nkaya narikito ashore lenke seba ajori nye narikito yoka ashore nje shua simente ilo sungolio yes orabologodo yoke oramati ledu rarale na olondo yi eju matatu ndarikina rato mununi obo ngolono na emushwa kabisa olapa lichet lea lari likiti ola idini mwoni na ashore nkara kido ina lo sungolio sara bulo yoke na wiki nikiti durara nikito nangaya na shamurta na wiki na njeru yi odikito yoke nkaya odikito yoke ninyo dhari kuyo yote alapa wiki lichet mbaya na olonge emushwa Nolik ngamera yola ba leudo nan nyori ki ari ki yok ada nawe ki bog nan nyori ki yok ti lawa bog mera ba gele ngamude sidano nan nyori ki yok o mai ringe laari orel de orel kai or ko la ogre ore do goya na ni nyero yake ola ni nungo ni ore ki yok na yake narik yok so para kunya na sele ka jo ira biro ka ro la ni nungo ni ira biro to kinjo an ka yeseriani ana ba isho senano kinjan ka yomum ana ba isho senano kita gulle ana bara gulle senano ola ni ngoni ni nyeri kito yok po kereshara ni nyeri kito ngere nono ni nyeri kito biashara ino na ni nyeri likiri kito sini nyeye na jo na ola ni ngoni le karibu sana roi ingresheni ya maji ndikona saiya na Kenya na olo ni kido yi on tariki na to mununi obo kipo kuanzia songwa na Kenya mpaka saa 8 enda makaji na ngar na yola she lengren ni kile sibaro leng Kenya raro muri ne bodo na Kenya ngwenye sabuk ne anche bai sabuk Uriti kaunti ya Kajiado, ayito mwono ronka ipokira na ajwe karibu aramati. Uriti kaunti ya Ngare Narok, ayito mwono ronka ipokira na ajwe karibu aramati. Tia nanga Nairobi, karibu sana. Iti nino kiambu tene una anaspoke na kaje kaunti sinama nda yok. Nona kuru tine weji. Iti akeye no kisi nyamira karibuni sana. Tukana loti ya mpari nko, kinjori ndayo leng na karibuni. Loti samburu, kinjori ndayo leng na karibuni. Loti Laikipia County, karibu ni sana. Eldo, edla la shalango di Siolo, loti Masabit, itinyo loti Mbaga Meru, negrado miyola ude ni clear, karibu ni sana. Olo shola.

0: may diverse cunning pair out channels na kegu keti K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo ni yolongumok ininingo Mayan FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
1: All tongan lang on a virolosyo lenye, sagi.
2: Tia tuyanka genya, emma yenefem.
3: Jage biyaku, o senetay, lakura rukasilino, ibi soje soja kwa rukafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo kipo
4: kio longe Jumatatu. Perabeki Jumasara manare meroshu so mwana eni kada genya.
2: Tuyanka genya, emma yenefem.
5: Sasa bana ya male ganiwa ratu mwini yobala jimu nikira abu dukara kuna sayena dama na nadifaya ni roi app ni kijo roi ene media maxwefs ya kisha na jo ore po krichara ni ene na app ya kisha jore po krichara ni mila wana abala inu mwini amdo kisina lawe ngrishi ni mayan ongibini nyampo kiungu wa sion koropil mbaka nkaulile ara nyeri ni kwa jisigino lako ere ni gara basi itu make yok wala ini ni mwini
6: Ore serena nyugi.
7: Nesira ki yogi serian.
6: Ore doya ngolo.
7: Nemwi ki yogir mayenat.
6: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
7: Enkorika.
6: Olo shibora.
7: Enai borke warie.
6: KMQ.
7: Ngatu.
6: Ndire ngayo jadu ngire shini no em mayen FM.
8: Mayen FM.

0: sudwang
1: hile neri
0: ha
1: neri babalang
0: ha he mabu mo sudwang
1: sumara eri ildana rasida lalai roria ni yesulai owaljare lai
0: ha
1: owenjere zai
0: ha he mabu mo sudwang
1: ngana boisu
0: ha
1: sida.

0: kabisa kitina atuanka ulele emajene fem atrekuna san enteiba no na yok na jeri shara nikijo ene meolo shiroro atenari shara ore nake akiti enari shara aldaikanio udoro gritiana newo sambili abasi nagira nake online ningoni adoi aikilikwan embaye naipita yorajo nena doi erishara nake esiasa ore hodwa mo etiwa na erishara nyera rena na ijo ketu wakata nga spi siasa ayaga kake egiri na kegina nake anye kakio lari doi duo na keaku na ole siasa proper idolta olari la keaku ole siasa airoberaki ore nake olari le siasa kegira ajinga 2027 na yola jo ore naro yake atiatua nkaulele arashu ninye ro wetin kumok dake na merai naji nkiwanchani na idimi atake asieki na ako narali intumoritin e siasa nkiwanchani atenebo si aitoki nake inyo nkiwanchani tenebo si aitoki na inkulia ke wejitin duo open na apoi nake aibungie intumoritin e siasa ninepo shi ajo saingine inepo ajo kere lunga nake lage pekiroi intumo e siasa arua sukul arua compound e sukul idolta na embaye na yu nake na yolo winduare ino ata arate na taiba idolta online ningoni inchere irepdo iye naji embaye na po siasa ni aibungie intumoritin e siasa tiatua sukul nero nake aikili kwa nswali na ikununo nji injere ama arbaasi le sugul keronda hapa itumia nake itumia iromba siasa na inepo naji amu menkare duko ya menkaritin are kirudua nake orbaasi le siasa buku chu enapita lunga naka ya nake rali siasa reguwe neji niyolo sini nyeye siasa iso lakini nyere nari sharamu kito duwaro hii enagira mbae kunari ajo inebu waka ajo ore tiki entumo noshikara eronake agiraya itulia rentumo nema niki kwa erejoki kwa eranti ya gasi ya giraya ananga erangari na danyetai kembae roi ina nirebi ya ajo iko sawa peirumiai ingari na sugul nake naji anabiyotunganak la ningo nitoshu esimu tele uwe likili kwa iti jinga nage enkigwa na kembae nage nirebiye ake nduwa rainu tialo embae naji naibunyeki intumoriti ni siasa sukul embae naji nanapieki ilunga naka ilbasi le sukul aya rali toshu simu nire uwe likili kwa iti jinga enkigwa na tekuna sana ente ipa tiatua nkau lile Imagine FM daikani ito monobo loro giritia na newe anake sambili kagira ayito mon karibu marijingi enkigwena nchere ama ateye ke ireb roi arashuke nduwa raino tialo mba na jing anake na ajingi siasa ni atuwa sugul aibung rali kembae na ninkubali anaje oninye mayen halo
1: Ndisi
0: leo.
1: Yele.
0: Ivo le mama Junior mdola jara bolo. Ndio
1: jara inani? Nime faze visukuru. Nime faze kimel basi le sukuru. Amjeri nyaga na soyo kwa. Ala ora ejiginyal siasa neve jiweji. Nyaga fala ize meboye ndore bemirimye ndozi mpye sukuru. Nego yedda gente do masta en dilero gulo. Gulle gasi. Anti sili.
0: Ah, shole mama Junior. Mayen FM halo.
2: Ela sili.
0: Yeu.
2: Habari ya jioni.
0: Ai si dai pi.
2: Basi ndara yedda do masta jojo na lenda sili.
0: Ya karibu pi John.
2: Lele no ti ala murwa ngomaruru.
0: Ehe.
2: Ino dagenti basi dai sili ni njanga yana si.
0: Eh si papi.
2: Kiraga arare ngijaji ya Nairobi dola za basi
0: ee
2: ngirana arare
0: ee
2: kama na nasi na numa tijinga mjadala
0: karibu pijo ntijinga
2: kajito na ina no
0: ee
2: mbae suji na hile niki ntojia shukukuno mezaa ore mwurine siyasa na hile suku ulkimbu
0: aha
2: amore rana rasi luu kwanza ninye siyasa na katange elo sholane Kenya
0: mhm
2: negra akume siyasa sibe
0: ee
2: amu gara aku gitu siasa nanti gitu aku siasa tua na imani gara lai ni newi nyalindo gitu nyesugul pada nara isere niro vini agore na nara uwa nari na sugul ninjiro vini ashuko gino nenera nene sudega lalorunga na ngole ya kajiro na ina nore ndo kipo gana ipesa sugul ya ngasi kompa ute sugul njo duona jia ushiki ndumori na kanisa mwai sida na nja kanisa kakore ne siasa kajiro na ina nuzi igisa la meka pisare nenera tu siasa ninge wanjadina wibu nye ndumori nene nje uwa runia nyarabara tuwaru barabara niri di nisa la misi aje sugul amore nyesi ikisi ragini siasa nye ajan engarana na sugulini nene yine karpaka nyiviru ya vunga yuneoji ndumori di ya wana enja la misi asa ninge wanjani po kine sugul bemiru ya ganya ka jyo rewa ushindumori ndo arbara barani ameke dolo kia geti njumaru wa ngari na ime barabarani na sawa newa geti ngari nenye newa ime barabarani kaga veala mendoki po kenda usi siya ye sugul
0: esi papi
2: asho leng silu kingira na gari ya maritana teipa
0: asho leng John
2: asho leng
0: aye
3: Kidare za darishare meolo shiroroti atu anka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
4: Hoyen FM Ewangan olo show
5: Ewangan olo show
0: Oriro iki gira airi ya maritenebo na gira na jaliki imba sidan na ingwa na ke KCA University wala nini ngoni tenire ndo iwe pokin demishi agi nore rake duwe ye iyenkerai na ke sukul yani isulagi ninyere neku university idolta oriro i university ne uwe jina kishi agi nobe ye iyaku specific piyolo wajo kaa sukule nani ya ira enkerai no menoro enkari yeno amu orebe yebo kuna kerai no atene deep university na age kwa CIA kaja kia kudoi CIA eluru as nena na university na jo ene KCA na oredoi kisuma ya nkisume darasa a baraki a tumoki kabisa nilo gisi ishenkerai practical arashu skills ina baya baba wakini ina kosa baba wakina gira aisumea ilo gisi yago kisho nafasi beru mwagira ra anoto roi experience e dunia jo kaji kununo atialo inasiai na akapa naisumea kelo sisho enkera yempijan amu ore enkera ipogen peye erumoki na aga naduwa gisuma peye sume sidai aisumeno shi gisume darasa nirugisi ramoki kewon attachment basi na mere ndoki na irugia naduwa kira ya ureke ure nyebe ipang na ewe ipo kinto loshole Kenya na ake sisho rebora ke yeme ra ina course na isumea wala nini ngoni ikisho yoro yena suguli nkisumariti na bashi basha na agiteru enkera ita certificate ne ileva as diploma nirugia as degree nirugia as masters nirugia as PhD tena sugula kenabo neku mindoki ninyondungani ya rataji anake nafasi nitoki ya gundoki ya juu ama ramwidi menkera hii certificate kaa sugula rugi ya diploma nindoki ya juu ama ramwidi wa diploma neina as degree kaji yani teine wejake tena sugula nabe KCA neru menkisumariri mbogen omeraba na nebaiki PhD no shina ore nyebe wikidi menkera hii degree neru mesiai na kirugi ya kaa lagike on pole pole masters irugi ya lagike on pole pole PhD kerai inkisum endarasani e full time na nenda mapokin ne resi rogi distance learning merara nyila kwa inde magai sumia na sugul inde manoro part time meraure pindi mahomo isi ya ipindi morkasi lino na inde magari jinga darasa teipa ashu weekend ere na intake uni erai intake olaba le duku ya January olaba limit May erenebo siolaba